inombolo ongathumela kuyona uma unesicelo njengamanje noma ngabe intoni na u-072-57-88-586 le nombolo iba nayo ngoba kuyokwenzeka ngelinye ilanga uyongena kwi-interview uvalo luyakushaya bese kufanele uyithinte le nombolo ukuze isandla sikankulunkulu sibe phezu kwakho ngithena ke u-072-57-88-586 iba nayo-ke le nombolo ngoba ngeke ulazi kusasa akuzona zonke izimpi oyoyinqobela njengeyakho imithandazo kuphela uyadinga futhi nokuba usekelwe yiloyo obizwe unkulunkulu ofisa ukuba ungibone namhlanje ungasebenzisa ke u-031-065-0361 mhlawumbe ufisa ukuba ungibone namhlanje noma kusasa Friday noma ungibone Saturday 031-065-0361 naleyo ewu-072 ungayisebenzisa futhi uma kuubane-ke uyafisa ukubane wenze appointment yokubonana nami nginethemba ukuthi le nto masiyilwa sobabili khona into esiyophuma na awu seniyongixolela abafowethu ngiyakholelwa emthandazweni kakhulu kakhulu futhi ngiyawazi amandla asemthandazweni mangiqaleke ngokuba nginibonge ke ngamunye ngamunye abafowethu ngiyabonga heyi ngiyabonga uyabona ukuba niyakwazi ukuba nibe lapha eduze kwami abe senginiqabule iziphongo uma ningabe silisa kanti ke Uma ke bewuyinsizwa impela bengiyobamba ithambo ngaloku nje kokuba kumsakazo yonke khona ngalesi sikhathi uthi kodwa hayi mina ngikhetha ukuba ngilalele ubaba uCwezu uyangiphilisa lo baba ngathi ufunde ezami inkinga Awu ngiyabonga bafowethu kakhulu kakhulu yazi kwaku 2004 mhlazane iphimbo lami liqala ngqa ukuba lizwakala emsakazweni sengithwalile inkosi Manje ngicela ukuba ihloniphane-ke bafowethu angikwazi ukuthi ngithi nginikeza inombolo yey'celo zemithandazo nibe nisabhala khona la kwiscreen kusho ukuthi-ke aningilaleli akwenziwa-ke ngaleyo ndlela le nombolo enginike yona ewu-072 iyona obhala kuyona isicelo into edala ukuba kuthi umlaleli ngoba uyalalela so yenza-ke ngaleyo ndlela ngoba angithandi nami uthumele ngingeke ngize ngizihluphe ngokuba ngize ngiyifunde leyo nto So sebenzisa ke le nombolo ewu-072 nangu Mendi la uyibhalile iyona ekuthunyelwa kuyona. Ayilalelane ke bafowethu bam. Namanje futhi ngisakuphindela uma uthumela ukholwa futhi ungeke nje uthumele kimina nje kuphela kodwa nawe qobo lwakho ungijoyine emthandazweni uyobona imihlola. Yey uNkulunkulu okakuphi umsebenzi sewuhlale iminyaka kwa wena ungasenalithemba ufika umuntu noma ufonele umuntu athi ngicela sivuke ekuseni usawudinga umsebenzi Hey uyazazi izinto uma seyihlelwa uNkulunkulu Yabona uma izinto seyihlelwa uNkulunkulu sewuhlehlile wena wathi inkosi konke sengikubeka kuwe hey ubona imihlolo Weba fethu kusakhona abantu abathi mabethandaza babone imihlola niyangizwa Iviki neviki kulabo abafika ehhovisi bazongibona ngisabona ubufakazi obumangalisayo and kusazoba nzima kimina ngempela ukumyeka uJesu And futhi ke manginibonge ke nani enisathi hayi kukho konke bandla ubaba uCwezu seniyongixolela ngiyakholelwa kuyena ngiyakholelwa kuba lo muntu wathunywa uNkulunkulu naye ziyamnetha nje ngoba phela wonke umuntu uyashawa kusendleleni kodwa yena bandla hayi

Arsenio, yonkeya. Awu! Ithenje mangiqala umndeni ngalizwe liqubuka ngaphakathi. Ulisengathi ngibe nawe Jesu mihleni yonke yami. Awu, awu, awu wenkulunkulu. Ungavumi lapho omubi egadla.

ngoba wena wena nguthi xo alusindimande na city waza thixo wethu usisize sisho njalo ngempela abafowethu ekuseni siyakuvuma ingekho imali emaphoketheni izinto singenze ngendlela esifuna ngayo kodwa siyakuvuma ukuba ne nguthixo

nobufakazi engifuna ukushera ngoNkulunkulu wami. Nakulesi sizukulwane uJesu usayinkosi uyabusa. Nakuba siyahlabelela simile kungenxa yakhe. Awube ngamemezela nakomunye umuntu omusha onjengami ohamba kulomhlaba nakulezi khathi esikuzo.

Ninamandla izwi lakho linguwe uqobo egameni lika Jesu ekuseni babongcwele sisondela kuwe wena ophila kuze kube phakade walinqoba ithuna wathela usathane ngehlazo wawakhokha amalobolo lonke aphelela bani ongalinganiswa nawe ubani onjengawe muhle ngezikhathi zonke ukuba besiyonikwa elinye ithuba lokuba sikhethe koNkulunkulu abakhona naba batshazwayo besiyobuya sikhethe wena usuku nosuku uyasimangalisa ngcwele umuhle njalo ngcwele umuhle njalo ngcwele umuhle njalo thando lwakho luyasimangalisa asinayo enye indawo esingabalekela kuyo ngaphandle kokuba sibalekele enxebeni lakho sibonga lo Musa ongaka baba wethu namandla ngokuba sithiwe singabantwana bakho yebo siyibo izwa lisazi ngoba lingakwazanga nawe siyabonga baba ongcwele emndenini yethu nakulabo esizalwa nabo ithina baba ungcwele wale mvula ivangeli sawubona umusa wakho nothando lwakho neqiniso lokuba wafa endaweni yethu ngakho ke sisondela ngesibindi namhlanje ekuseni sithi umuhle njalo muhle njalo muhle njalo wele wena wedwa uyababazeka uyadumiseka muhle njalo siyakuthanda Jesu siyakuthanda baba wethu siyakuthanda ngoba wasithanda kuqala ekusekeleni kwezwe siyakuthanda baba ongcwele ungasishiyi kulesi sikhathi uyisidingo esikhulu ezimpilweni zethu uyisidingo esikhulu emndenini yethu siyakudinga nakubantwana bethu nakubazukulu bethu emsebenzini esiyenzayo nakwi-environment esisebenza ngaphansi kwayo siyakudinga emabhizinisini asinakuqhubeka ma ungekho wena siyakudinga baba ezimpini nakwimcibisholo usathane acibishela ngayo impilo yethu siyakudinga iSouth Africa yonke iyakudinga baba ekuhuleni bayakudinga eCampton Park bayakudinga khumbule baba ongcwele leyo mndeni eshiwe ngabesifazane ababulewe thina baba sikubuka kukude kodwa kukhona abanye okuyinxeba siyathandaza baba ongcwele na kulesi sifundazwe iKZN ukuba ukuvikeleka kube yifa lethu ngaba baba nabesifazane ngaba nomama unqabe namantombazane sivikele baba ongcwele la sihamba khona lapho sekuhlwile sesithembe wena abanye besifazane baphuma ngazo lezi khathi ezibucayi abanye sebephumile bebheke emsebenzini ukuyozama impilo for abantwana babo nemindeni yabo sicela ukuba isandla sakho baba ongcwele sibe phezu kwethu ungavumi ungavumi nathi igcobe izwi lakho namhlanje ekuseni

kudala okusha ezimpilweni zethu. Liselaphe. Livale imigodi embiwe omubi. Izwi lakho libe namandla okubalelaphe izifo zethu. Livule indlela lapho ingekho khona ngoba lona linamandla. Khuluma ke babo ngcwele silalele. Siyasizwa isandla sakho. Siyasizwa isandla sakho. Siyasizwa isandla sakho. Siyawuzwa umlilo, siyayizwa inkazimulo, siyabuzwa ubukhona bakho phakathi kwethu. Besithi ukuhlangana nje kwe-radio kodwa kithina sizwa kuphathwa isandla sakho nenkazimulo. Babo ngcwele nokuhlanganyela kwethu neingelosi. Vuthisa Nkosi umlilo wakho. Sesilalele ke izwi lakho. Siyabonga Babo ngcwele. Siyabonga. Siyabonga. Ngcwele ungcwele. Ngcwele wena wedwa ungcwele. Ngcwele awulinganiswa nalutho ungcwele. Ngcwele, ngcwele. Ngcwele akekho ongamelana nawe ungcwele. Ngcwele. Ngcwele wena ophila kuze kube phakade. Ngcwele wena owalinqoba ithuba. Wavuka ngosuku lwesithathu. Ngcwele wena wedwa owashaywa imivimbo engu-39. Saphulukiswa thina ungcwele bayede. Bayede amakherubhi namaserafi ememeza ubusuku nemini athi ngcwele, ngcwele, ngcwele iNkosi. Ngcwele wena uhlezi phezu kwamafu. Wena owembatha umlilo njengengubo. Olaka lwakho ziyadilika izintaba. Olaka lwakho imibani iyawushaya umhlaba. Olaka lakho isichotho nemvula. Namatshe nama-ice wonke kuyehla. Olaka lwakho mawunyakaza wena. Iyavuleka indlela lapho beyingekho khona. Bano njengawe, bano linganiswa nawe. Siyakuthanda Jesu. Siyakuthanda. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ngcwele Nkosi yethu. Ngcwele El Shama. Ngcwele Elohim. Ngcwele Jehova Sebauti. Ngcwele Jehova Nisi. Ngcwele Jehova Jare. Ngcwele Alpha. Ngcwele Omega. Siqalo nesiphetho. Mafunga angajiki. Dwala elimiyo njalo. Sinkwa esehla ezulwini. Thombo okuphila. Uwe sithola ithemba elisha. Uwe sithola ukwakhiwa.

sabuyela emumva sekuseduze kakhulu lapho siyakhona kuna lapho siyakhona sesiyabona lapho sibizele khona sesiyazizwa nezigi ukuthi siyabuya inkosi yethu ethembene lilodwa ukuthi ngelinye ilanga siyohlangana emafini nenkosi yethu lapho siyokholodela ukufa nezifo

cweya ngawe ukuthi kufike isigaba ngelinye ilanga la uyothi khona lalela we Satan mawufuna kuyiveza leyo file iveze angikwazi ukuphila ngisiboshwa sezingubo ka Saul akuyona impilo engiyifunayo le mangikhale kube kanye mangilimale kube kanye kodwa angikwazi ukuba isigcila sezingubo ka Saul.

Abanye kufanele bayikhumule lengubo kaSawuli bayilahle lapha bathi makufanele ngihlupheka ngihlupheke. Makufanele zami ingane zingahla ivele ingahli. Ngeke kodwa ngilonge igqoke lezi ngubo ngoba ikaSawuli lezi ngubo. Hey sengamane uyithatha imoto yakho. Sengingamane ngiyohlala emkhukhwini. Kunokuba ngibe isigqila sakho. Akuyona indlela engifuna ukuphila ngayo le. Ngingamane ngidludaka njengengulube. Kunokuba kufanele ngithobe ngenxa yokuba ngiqoke ingubo zakho. Kancane kancane ukuziqhenya kwami kuyalahleka mangiloku ngibekezelela le ndaba yakho. Awu ngingamane ngife nawo amaFilisti, usho njalo uSamson. Uthi inkosi ake ungikhumbule kube kanye ngenxa yamehlo ami, ngife nawo amaFilisti. Amanye amadoda alahlekelwe yindawo yawo njengamadoda kumakhosikazi awo ngoba encenge izingubo ikaSawuli. Hey ngingahlala ngingenangane kunokuba ngingathi ngishaya umthetho enganeni ungashayeki ngoba nje ngincenge izingubo. Sengingamane kuthiwa anginangane kunokuba ngigqoke izingubo zikaSawuli. Nginemithetho mina njengomzali engiphilisa ngayo ezami izingane. Angeke ngikompromise ngoba ngincenge ubudlelwane nalezi ingane. Isingamane iyojoyina izitha zami. Ihlangane nezitha zami igadle kimina kunokuba ngigqoke izingubo ikaSawuli.

uma ukuba akulwele abe yihawu lakho uphakama nalabo kade bethi ngeke uzuphakame khona udlule laba kade bethi ngeke uzudlule khona uhlume nalaka kade bethi ngeke uze uhlume khona oh glory to Jesus oh makabongwe uNkulunkulu ongasiyekelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo awugibe bafowethu laphukile mina nawe saphunyuka yabona njengoba ngikhuluma nanje niyongixolela ke nina ke bafowethu mhlawumbe enisindiswe kangconywane niyazi khona abantu abangilalele kumanje sekuze kwaphela o-call back ebathumela uncenge ingubo kaSawuli Inqwaba ama miss call akhe ingoba nje uncenga lengubo kaSawuli abanye njengoba ngikhuluma nani sebeze behla emzimbeni usayiza kade ugqoka kasawugqoki uncenga lengubo kaSawuli awungamana ngidludaka izwi likaNkulunkulu ke bafowethu ke lithi ke wathi lo mkhandlu sewuhlangene yasukuma le ndoda engugamaliyeli bafowethu into enoNkulunkulu ayihluleki manje ke le ndoda engugamaliyeli lalelani kahle ke bafowethu bami lapha kuverse 35 ithi madoda akwaIsrayeli qaphelani kulokho eniza kukwenza kulaba bantu iyabakhuza ithi ibhekeni lento eniloku niyenza yokuba nizame ukuvimba laba bantu abaza abantu ukuthi asilula ngendlela abacabanga ngayo nizothini kini asilula ngendlela abacabanga ngayo Asishayeki nje ngendlela abacabanga ngayo. Abazi ukuthi sihamba nobani. Abayazi nento esayibonayo. Kanti benjalo nje babengekho mhlazane inkosi izambula kithina. Namandla inkosi eyasinikeza wona. Balwa nathi babengekho kodwa emhlanganweni. Sasisentabeni yaseHorebe. Inkosi yazembula kithina. Yangagcina ngokuba ikhulume kithina yasinikeza amandla madoda kwaIsrayeli qaphelani kulokho eniza kukwenza kulaba bantu bahleba ngomuntu ongahletshwa ngaye babhuqa umuntu ongabhuqwa Bagadla kumuntu kanti akugadlwa kulo muntu. Abazi ukuthi njengoba bethi balwa nathi nje okwethu ukuphila kufihlwe kanye nenkosi. Madoda kwaIsrayeli qaphelani kuloko eniza kukwenza kulaba bantu ngokuba wayeseqala ke uGamaliyeli wabaxoxela indaba ningilalele. Ebatshela ngomunye owake wazama ukulwisana nento kaNkulunkulu. Balwa nathi nje abazi ukuthi yini esahlukana nayo mhlazane sihlangana nenkosi. Kanti abanye basibona ngoba sesiphambi kwabo abazazi izimpi esidlule kuzo ngaphambi kokuba sifike la ngoba siqhamuke kubo sesifaka amasudi nothayi nokhololo abanye sesifaka ama-attire basijaja ngaloko kanti abazi ukuthi uma singase sikhumule sibe nqunu izibazi ezisemzimbeni baningi nabanye ababekade besizama bahluleka ababengcono kakhulu kunawe kodwa ungaqhubeka ke mawuyithembile uyobona mhlazane sewuhlele ku-wheelchair sekufika izwi lithi kuwe uyosukuma mhlazane wayoxolisa kusibani bani owamsukela walwa naye engalwi nawe ilabe yobona khona ukuthi singobani
lento yethu kuyona into

manje ke sikuvesi ke 38 bafowethu bami manje ke ngithi kini dedani kulaba bantu nibayeke ayikhona bafana ayikhona bafana manje ke ngithi kini dedani kulaba bantu nibayeke hey niyekeni lo muntu niyekeni lo muntu Manje ke ngithi kini Dedani kulomuntu myekeni ngokuba uma lento ayenzayo ivela kubantu izophela Yepha uma kuvela kuNkulunkulu aniyukuba namandla Oh glory to Jesus Ayikhona bafana ayikhona Uma lento yalomuntu ivela kubantu izophela kodwa uma lento ayenzayo inoNkulunkulu zwanini ngami kuyofa yena noma kuyofa nina kuphile yena manje ke ngithi kini dedani kulaba bantu nibayeke ngokuba uma lelisu nalomsebenzi kuvela kubantu kuyakuchitheka kepha uma kuvela kuNkulunkulu aniyukuba namandla aniyukuba namandla ujwayele ukuthi angaphatheke emsebenzini ucabanga ukuthi usazokwenza nakuwe akazi ukuthi inkosi eyathi mphathe Kepha ke uma kuvela kuNkulunkulu aniyukuba namandla okukuchitha funa mhlawumbe nina nibalwe njengabantu abalwa noNkulunkulu Wena ngiyaniyeka nina Ngiyaniyeka ngiphumile kunina Into enoNkulunkulu ayihlulwa Wathatha uNkulunkulu wamfaka izintweni zakho. Hawu mntana mizwa ngami, akho mnyango yosala uvalekile. Malengani khuza. Ngithi myekeni lo muntu. Ngoba noma ngabe kuthiwani, uma lento yakhe engayithathanga kuNkulunkulu iyophela. Kodwa uma lento wayinikwa uNkulunkulu kunaloko kuyotholakala ukuba yinina enilwa noNkulunkulu. Ngiphumile kunina nezwa nginiyekile.

inga zinga kwamahlomba manje nokuzethemba nje ngiphelele okhulumayo uNjabulo ngiyakuzwa uNjabulo ikwenzeleke umuso ikwethule lomthwalo ozwayo usindayo emahlomba akho ubuyisethemba nokuzethemba ku ngiyacela inkhule ngami uSamkelo ubizwe ke lo msebenzi wakhe kade

0: besethanda umama ke ubongi wakwahlenga ngenxa yesimo esenza kanje umkhulu phala umnini wakwavisi.
1: Yebo sawubona sisi.
0: Yes ma.
1: Ngicela ungisize la ngikhulekise. Inhliziyo yami ibuhlungu angikwazi ngisho ukulala bayangithatha. Sizwe angazi omakhulukuze angazi nje kuningi sisi. Kunoyangena ngokuyezwa kodwa nje uyazi yena. Ayi mina ngisayazi. Ngiyabanda nje kuyanisa mina ngiyasaba ukulala empethweni angikwazi ngisubeka nini. Kodwa into engikhinyayo ade sengithela noma futhi ngikasele sisi ngikhona ningithandazisi.
0: Ngiyakuzwa.
1: Yebo ngihlala kwamashu okay.
0: Amen. Ngiyakuzwa sithandwa sami. Makhali sithandwa Nkosi namandla. Kolwe egameni likaJesu noma uzwa leyo nto ihlasela ubize igama likaJesu. Usungezindlu ubize igama likaJesu uthi ngegama likaJesu. Ngiyakuyala moya obumnyama ngegama likaJesu elinamandla.

mamna ndikanjalo ke mlaleli emsakazweni izilomzansi ku 98.0 uyabona ke ngalesikhathi sisuke sithi ukube wena wawungenami ngabe ngafela endleleni sibabaza nje amandla kaNkuluNkulu nezinto esimbone esidlulisa kuzona ukuthi awe nkulunkulu omangalisayo mina ngiyakwazi ungidlulisa lapha lokhu ke sike sikwenze ukwenzela ukulekelana nokusiza lo mlalelo osuke lalele uthola ukuthi ngalesikhathi ukhuluma ngothona uNkulunkulu ukudlulisephi kanti yena ingalenkathi uNkulunkulu esamfake kuleso simo kodwa mayikuzwa wena ukuthi usuke wadlula la ngelinye ilanga abona ukuthi awubakithi kanti lento bengithi izoqeda ngempilo yami kanti ayizilo ukuzoqeda nango unye ethi wadlula lapha inkosi yamdlulisa la yamwelisela ngaphesheya Namizitha zisifake emgodini kodwa sikhohle ukuthi asiyuyeka ukubiza igama silibiza ngisho sikhona emgodini masemgodini sibheka phezulu la usizo lethu livela khona nakhona emgodini uJesu inkosi uyabusa unensizo siya enkosini yayithi noma kunjena kuyahambeka noma kusinda noma kunjani kodwa uJesu inkosi ukuba wena uNkulunkulu ungenami ngabe ngafela endleleni sibuka nje umsebenzi uNkulunkulu awenzile empilweni zethu awenzile ukuthi sesike sadlula aphi sambona uNkulunkulu esinqobela uma sithi

asamefundisi hambe siyokhe siyobheka umyalezo wakho ukuthi uthini mlaleli uthi sawubona Ndlovukazi yezulu uthi ngangena lapha ngacela umthandazo lo mama wathi sisi sekwenzekile ngempela kwenzeka ngiyasebenza manje ngithi nje udumo kophezu konke kusho uzanele wakwamuthwa siyabonga kakhulu Zanele. Awu udumo kweliphezulu sisho njalo. Ngolwakhe udumo ngobakhe ubukhosi ngawakhe amandla ngeyakhe inkazimulo. Yena yedwa ufanele.

0: kungashukanjalo ngoba nezindlu zazakhiwe ngamasoyi ngalezo khathi lahlala khona ama students khona kanti futhi belala kumatrasi ababe umatrasi indwangu yayakhiwa ibe umatrasi bese kufakwa ingongoni phakathi ngakho ke lesi sikhungo lesi sasidume kakhulu sasikwazi ukuthi sithole noma sidonse abafundi kusukela ngapha ngako Eastern Cape kuze kuyofika naseGoli uqobo naseMpumalanga njengoba kuthiwa kukhona iprovinsi yaseMpumalanga kanye naso sonke ke ngesifundazwe saKwaZulu-Natal.
1: So ke le ndawo le ungathi ke isho ukuthini kakhulu ke kuwena?
0: Ngasho nje ukuthi inomlando okokuqala ojulileyo ngoba baningi abantu abaphume khona benza imisebenzi emikhulu ongeke ucabange ukuthi yalokhuza yayingakhipha abantu basepha esiphotho ungakhuluma ngomsebenzi yokuba ama-lecturers afundisa ama-universities kade funde eAppelsbosch ungakhuluma ngababhali ungakhuluma nabantu abakhulu abasey'nhlelweni namhlanje zokusakaza ungakhuluma futhi nangabantu abaphathe iy'nkampani ey'nkulu ezweni lakithi ngakho-ke indawo yase-Appelsbosch nakuba umuntu wahlala wabuye wathi ukuhamba khona isanalowo mlando okhona emqondweni wami.
1: Nakuye la i-Tourism Month so ezingeni lesifundazwe ibhekise khona ngempela kuqhakambisa le Appelsbosch. Ungumuntu olalele njengamanje nje ungathi Mr. Ndelo yini elaphaya angakwazi ukuthi ayithole noma angayiphuthisela ngayo if engafinyelele i-Appelsbosch?
0: Okokuqala i-Appelsbosch akuyona nje indawo esukile noma eyisiqhingi kodwa iphila ey'ndaweni ey'ningi. Uma ungabe ulanda umlando abase-Grogville bahlobene nabase-Appelsbosch abasenanda yangaleso sikhathi bahlobene ne-Appelsbosch njengoba abanye babekwazi ukukhoselisa abanye ngaleso sikhathi ngakho-ke kunomlando lapho. Owesibili umlando kukhona futhi nodade owathi uma engabe ethatha ukolo uyise wamthatha wamphonsa emgedeni ngakho ukufela ukholo akuyona nje into eyenzeka kwabanye abantu nakithi uqobo simnyama kukhona abadlula emhlabeni ngenxa yokholo. Okwesibili i-Appelsbosch yaqala inesibhedlela esincane esiniwade yodwa siyakhumbula nangey'khathi ey'dlule ukuthi kuke kwafika isifo lesi sofuba abantu babephethwe isifo sofuba babelapheka khona kanye nokubelethiswa kwamakhosikazi ngalezo khathi sakhula-ke saba yilokhu esiyikona namhlanje njengoba sesiyi-provincial hospital. Akukona kona lokho kodwa kufanele kube khona okukhulunywayo umphakathi wase-Appelsbosch ukuze kwazi ukuheheha labo abafisa ukuthi bazobona e-Appelsbosch.
1: Kulungele Ndelo, ngizocala nje ukuthi ngibuyela nje kuwena la ngemva kwemzuzwana nje ngithe mhlawumbe ngoba ngisafuna ukuthola nje zona kwiindaba la ngoba safisa ukuthi uthinte kule ndawana le masikhuluma ngayo la i-religious tourism kwinye ingxenye-ke la ikakhulukazi-ke yamanye kwama-conversation ngalo-ke isonto. Ngizocala nje ukuthi ungagodloki nje ocingweni lakho eduze ngizobuye ngibuyele kuwena la nje emva kwemzuzwana safuna ukuthola zona-ke iy'ndaba. Right, sakhuluma-ke naye lana-ke umnumzana uNkosinathi-ke lana-ke Ndelo plus njengoba-ke la sikhuluma ngayo namhlanje la inyanga le eyawo la ezokuvakasha. Ake siqale sithole ihlobo silo washoze asiphakeleke izindaba.

0: Right, Mathenza njena kutotela mesethelekile ke sokwazikhuluma ke naye lana ke ngazi indaba lezi ke zaba kwasikhwili nobhoko ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe izomzansi u98.0fm sithi zomehluko.
1: Ake ngibingelele ke ngiphawule namubhubhe ngokwakhe ezinto emsansi. Bafowethu, le nto yokuthi nithi ayikho impi bafowethu ngiyaphika mina. Impi khona, kade futhi yabakhona. Ukubulawa kwabantu besimame mina nje ngizothi ngokwami ukubuka hayi uqhamo wabantu bangaphandle enye indlela abayiphindiselela ngabo kuloko ebesikwenza sithi abahambe abantu badividekile phela abantu bahlukene kunabantu abaluziphi ngendlela ezihlukene futhi enye indlela yokulwa abantu besimameke banako ukuthi banganaki kanti baye ba-recognize njengabantu abathambile so kulula makustrike wangakubona i-strategy esithile lesi kuyaliwa la hhayi ndaba okudlala kuyaliwa kwangempela ngibonge bakwethu umbono wami lo ukusishawa ngabantu besimame manje
2: izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile izwi lomzansi yize umehluko.
0: Right, kulungile ke isikhathi ke manje ngiyena ke la 11 minutes after 2. Right, sendlele ngodokotela kumbhedle sokhuluma ke naye lana ke phuma khona kwaba kwasikhwili. Nopo. Go. Okay, rungilungile ke. Okay. Okay, kulungile ukuthi ngiqale ngapha ngibothi ke. Siyangakufi.

0: sifuna masaziso kwezondwana la
1: yo
0: indaba na wahlala phansi engizwa ngikhuluma nosithombe salo mpahla ukuthi woza kasikhulu ke sifike ke sizohlola
1: yeah
0: oke sifike ke sizobhe ukuthi kungabe konakele kuphi kuwena kodwa ngizwa kanjani bahlezi bathethe
1: komuntu kwe othi sakhuluma ngawo nje indaba empilo ke la dokotela ukhuluma nomuntu la ukuthi cha impela ufuna ukuthi impela kushaya uDisember wezibona impela usoma business noma umunye vele ukulona kodwa uyabona ukuthi sogcina mhlawumbe sekuthiwa hayi vele umthetho wakho wona kushona phansi kuphinde kuye phezulu njalo njalo nimlela kanjani umuntu la ofisa ukubona naye ibhizinisi yakhe lifuta phe
0: sazama kunomuntu esinawo laphana umuntu obona ukuthi ufunda zakho zikulungele sami kunomunye nje na owade engifonele 2 weeks ago
1: right
0: ethi yazi babizulu umzansi nangisiza baba ngamele ngakuzwe nje ukukhuluma izinto umzansi ngahamba ngawuthenga labafutha ukuthi udengisi
1: okay
0: samuthi ungayivula emabhizinisi
1: yeah
0: kona moso ukuthi ungabe usasebenzisa lutho kwezaba Musa uthi une sex shop noma une store noma une tea room noma unetafula.
1: Yeah.
0: Ungabusashana nalaye nanga iwashwana noma ukugcoba mafuta akasho okuthiwa udengezi.
1: Okay.
0: Ukugeze ngalensipho okuthiwa isibunge.
1: Mhm.
0: Sami kunomunye ku cream.
1: Right.
0: Okuthiwa unhlanhle ni cream.
1: Okay. Futhi
0: ngithanda ukuthi umuntu umele hathi sebenze enhlanhla fa yazi kanti ihambisana nebhadi
1: okay
0: kungenzeka sodwa asikhwe nobhoko lo uthi unhlanhleni salt mase ugcoba abani isibunge lesi mase kuzokhona uma itsimu zawo okuthiwa umqebo
1: okay
0: uma ufuna ukuceba
1: right
0: uma ufuna ukuthi into ezithanda sakho iphumelele ngiyengithanda uhambe othenga ikhombo yesibungo
1: okay
0: noma uhambe uyothenga ikhombo ka membulo
1: okay
0: uma ufuna lokuzani zilunge into ethinto ezisandla sakho beza abantu bezibuthi uyena indaba emekwaqala into waqala into ivela into ichume
1: yeah
0: nami ngazama ukuvuna into ukuthi aphala ngahluleka yena nje umuntu akayenzani ivela ilunge wenza ngani
1: yeah
0: kanti wahamba asikhwini obhoko wafika wathenga le khombo lena yomembulo zambula into zamuntu abantu abahlupheka kumanje abangadalelwanga ukuthi abahlupheke
1: yeah
0: sami kunabantu kumanje njengami abaxakekile kodwa umunye ebuyibothi kodwa inhlanhla nginayo
1: yeah
0: kuthiwa ungakuthathi konke ke ukubeke kuNkulunkulu
1: okay
0: ngoba nenkosi sizwe sizayo
1: yeah
0: kuthiwa nedlozi nalo liyabhekelwa
1: mhm
0: akusukume na ukusukuyeka sikhwini nobhoko ukufike uzohlola lapho sukubhekela lona idlozi ukuthi alinje balikunikeza inhlanhla alinamathwa livaliwe
1: yeah
0: kodwa lo first school first kwathi usenivuna idlozi lakho awuzama u-first school nobhotho fethi ukuthi oh wena into akazikuluke nje mntanami ngoba wena ubiza isibongo ongasona esakini watshela ubani wena ukuthi ungakachonco
1: sure
0: hayi ngatshela uma hayi akuhambe yombuzo makho ezokutshela iciniso
1: yo
0: hayi mntanami wena kunengane wena kuyiyona wena ehlezi kuwena
1: yeah
0: yini mntanami wake wasikhipha ini sisu na sakuna bantu into zabe zivale kwezithenqi sama omunye wasikhipha isisu sesikoleni
1: yeah
0: ngoba wayethewe khamuke wakhulela esikoleni siyakiyekisa
1: yo
0: kanti uzofakwa bangane ehlathini
1: yeah.
0: wavelwa gcele ekukhulele basebenza bangane sikhiphe o ngoba babakubiza ngo o
1: hey.
0: Egcineni wena usukhohliwe ukuthi wakhipha samkhona sazakhipha zaba u2 sami lesiyangane kwayikhipha iyona esiyivala izinto zakho njengoba uthi ufuna ukuthola abatolo usabatholi njengoba uthola imali uvula ukuba lembali imali yayivela iphele ezandleni njengoba ungathandeki nje wena noma uthi uhamba namanye amantu bakale awushelwa ile yangane ekwenza wena ukuthi ungabusathandeka kubantu besilisa uma ufika sohlola sikhwini nobhoko kufike kuvele konke lokho mase siyakwazi geze kodwa umuntu othufulufula ibusiness ngiyacela bala kahambe othenge ikhombo kanhlanhleni
1: okay
0: noma ikhombo yomembulo kodwa lungasali udengezi nomcebo sophu uyongibuza ungiphale ulimi msazwana
1: omunye zathukeze dokotela nikhuluma la ngendaba yomdliwa lana zikhona indlela zokubona ukuthi hayi ngicishwa nami ngibanjwe yiwo ngiphuma ngibhekaphi lapho kwesikhwele
0: zabana ke lo mbuzo ngibuza luthando ba yinkinga
1: yeah
0: ngoba zambaningi abantu ayothi umuntu uyawusebenzisa umuthi thola ungamsebenzeli
1: kuyafana
0: nje edesi msami sengahamba ngayinyangele kwamhlaba yalingana ngangalungelwa yilutho ngapheli ngahamba ngashola ngapha kwangcongangcongo ngangalungelwa yilutho
1: bebabaza
0: ngapheli ngahamba ngashola ngapha kwaPortsmouth bebabaza kuthiwa kunekue
1: yo
0: ngafika mina ngakwamsebuwa ngangisebenzela umuthi
1: yeah
0: manje kubuhlungu ngifika ngikhokha imali zami
1: yeah
0: manje le mali kuloma ngisizakala mina ngiyalahlekelwa kanti samujani konakele umdliwa udla kwasani
1: yes
0: yawuza umusha umdliwa uba nenkinga zamuthi noma imali uyithola vele iphele ezandleni
1: okay
0: umusha umdliwa umotha ukusebenzele umusha umdliwa konke wena othi akulungisa akulungi konke othi akuzayo uthi umsebenzi awufuna utholakale nje mathiwa uyamufuna uthola ingoduso ezogani vusa umuzwa kini
1: oh
0: ingono ugcina uyilobolile noma usuyilobolile wayishada akupheli ngisho 6 months uze 2 3 months sebexabela basahlandawo ke sokugijima iprotection order songene kumdliwa umdlaka udla kwasani
1: yeah
0: xa yabona okumhlungu umdliwa uzudle nanengqondo ukucabanga kwakho
1: ayibo
0: salam
1: yeah
0: ukucabange uthi ngosuku lokuthi ngiyahamba ngendawo nokuthi
1: sure
0: kuvele ukuthi kushaya usolwelo uvele ucikeke
1: thayi ngoba uyangibona
0: thayi ngoba uyangibona anje abona ngithi angibanje umdliwa udla lelo thuba lelo othi wena usubunqomile
1: ya
0: wesika mhlawumbe uthathe imali uzoyibeka uthi ngoba ngiyahluleka awuthathe imali ahambe ngiyibeka endaweni yokuthi sawu ngenxa umdliwa ngoba usukudla kwasani impela ukuthi uba ingayi phambili
1: ya
0: umdliwa uzame ukwazi ukuxabazana nomuntu wakhe enithandana naye umdlweza ukwazi ukudla ngisho imizwa gcina ungasavukelwa imizwa ingasasumi imizwa ime ngeenyawo zayo sami umdliwa wansi kwalala zonke into zingasavuki lutho kuwena namali ayisekho nenkondo sami nomathiwa imali uyibekile ingcolo uzokuqhamtha eseceleni ubungayilindele ezokuphoqa ulithatha le yamali wenze lokhu uze lethe ukuthi uyibekele lugcina ungasayenzanga zami umdliwa sesibasizile kabantu abaningi ngiyacela umuntu ofuna simsize kulokho akafika sikhwini nobho zami sise sikwazi fike simhlolele sakwami
1: yes
0: kunempahla bengifuna ukuthi ngiphabalalele singamthatha nje lomo yedwa kodwa zami bengingqube evange bengikhulumile ngayo
1: ya
0: le ngqube evanga le eyimixa uyihlanza kuba u12 noma kuba u11
1: okay
0: uyahlanza ukubonde ndawo yomsazwami masugcobe matsheni omfula sami lethwe seyihlobo lizoduma izulu
1: ya
0: le ngqube uyakwazi ukubethela ngawo umuzwa kini uyakwazi ukuyishisa noma uthi izulu liyadumzame uyakwazi ukushaya iphambane emawindini wenza umuzwa kini ube strong kungathi abantu bakhona balapha ekhakeni uma kwagula umuntu nje umuntu uyahamba emhlabeni uma umuntu wakinjona akulungi lutho kini nonke kini angisasebenzi ngisho nanemfuyo kini akulungi lutho kwelakele kuphi kanti bagqiba into engalungile egcekeni nalesi silwane uthi umdliwa uma ubetheka le ngane ingqube evanga ngisho mza wami
1: okay
0: uyakwazi umdliwa ungabinaba amandla
1: okay funa leyo ngqube ka
0: ngifuna ingqube evanga ngiyibalile nangolwesibili ngaphinde ngayibala nangesabatha ngifuna ukunikeza le ngqube evanga msazi wami
1: yey
0: simnikeze imali yo 250 manje
1: hayi uvelwa ngalala endleleni lona ngisibone uyayazi number plate yakhona sawuba
2: skhwili nobhoko hello
0: awu ngani nami njani
2: ngiyaphila baba njani
0: sikhuluma nobani wabani sibongo
2: khuluma no Imelda Mkhize.
0: Imelda Mkhize. Ukuphi nendawo Imelda?
2: Angizwa.
0: Ukuphi nendawo Imelda?
2: Semlaz.
0: Awunikele manje ngqube evanga ma. Ngakubala kwabo 12 noma sineze noku 9 noma ku 10 kobuqedile ma.
2: Umashutula?
0: Yebo mntanami.
1: Yeah.
2: Isigili?
0: Yebo.
2: isiqiki somkhovu.
0: Ehhe.
2: Silwane salt.
0: Ayibo, ushakhona mntana le maye bo.
2: Yes.
0: Udengezi yebo.
2: Sibusisa somdali.
0: Yebo.
2: Tuba oil.
0: Ehhe.
2: Intamshaya yomuthi.
0: Yebo mawami. Hayi ge, awusaqedele.
1: Hayi ge. Hayi, awubhalanga amanothi yebo dali yami.
0: Imelda.
1: Imelda.
0: Hayi ge, ke.
1: Sikubongele kakhulu emnyama. Kodwa uthatha thanga fika.
2: Babusini.
0: Sazana.
2: Ngicela ukuthumela ingane ngoba umlenze wami akakabi right.
0: Kulungele ngalami, uphathe iID yakho mama ebhalwe imelda, okay?
2: Angisanga baba.
0: Uphathe iID yakho mama, okay?
2: Ibaba kulungile.
0: Ngikwasibusise ma. Nanamhlanje nakusasa ungaphela u7 day, bakuphela 7 days iya expire ma.
2: Yeah.
0: Thank you ma.
1: Hayi. Hayi imelda.
0: Hayi, hayi. Ngishaya zangakhali zandla.
1: Hayi bo. Hey.
0: Sazwami.
1: Hayi. Hayi ke usembili.
0: Sazwami ha usembili.
1: Hayi usembili.
0: Ngomsaza next week sithatha omunye futhi. Mhlawumbe uzothatha nabo bo 2.
1: Okay.
0: Umuntu ozokunikeza lo combo le.
1: Mm.
0: Yekuthi sekwenze njani? Zehle ihlathi.
1: Ako beva. Hebo, ukhiphe imbuzi.
0: Ngikhiphe imbuzi. Ngoba imbuzi ikhombo ye face wash. Le hatha the skin care, the face syrup, na le face scrub. Ngoba ngibuza lento leyo. Ngoba ngibuza into ezu 6 mhlawumbe next week.
1: Uqinisa kona kodwa ke into eyilisening impela ngoba uyabona imelda nje ukuthi kuzokulezi izinsuku lezo kodwa usayicula.
0: Msazwami ungizwe kahle ngolosibili ngiyibala noma ngizwe ngesabatha. Msazwami.
1: Hayi.
0: Angizokucela abantu kubantu bakithi.
1: Yes.
0: Ukuthi ungayiboni imizinga ka.
1: Mm.
0: Musa umfundo zakhe zikuhambele kahle.
1: Yeah.
0: Uhlale phansi udideh. Samthwa bathande bonke.
1: Yeah.
0: Kodwa ungathembi noyedwa. Ngisho nabakwenu elanquma nabe siswini sisodwa.
1: Yeah.
0: Uyawuza masulunguze ngembobo kakhiye.
1: Maye babo.
0: Ubothi konakele kanjani emzini yobaba nobaba mkhulu? Iingane zanquma esiswini sisodwa ukuthi kwenze kanjani? Sukuma ke uze kasikhwili nobhoko.
1: Yes.
0: Baningi abantu sebathola izibongo zomuntu omnyama.
1: Eyibo.
0: Abafia sikhwini nobhoko kuma njena sebe nezibongo umsazwami. Nawe ufuthola ithola izibongo.
1: Yeah.
0: Woza ka sikhwini nobhoko. Kodwa ufuthe into zamsazwami bayithola phakathi e Toast Pharmacy Verelem.
1: Right.
0: Bayithola kwa Link Verelem. Bayithola so Chonga Pharmacy lapha na othongathi. Bayithola umsazwami la sistenga lapha na e Beauty Zone. Bephinde umsazwami bayithola eMandeni eSondombele Plaza. Bayithola eManhattan into zamba bayithola. Bephinde bayithola lapha e Sheffield Pharmacy eyo Germany. Bephinde bayithola eScala Pharmacy, Randis Pharmacy, Enka Pharmacy. Si uphinde uhambe lapha eSpark Sport nalapha na ephina eMotor Pharmacy ku Victoria Street uyayithonto zami. Kona ngizocela kakhulu abantu bakithi. Kuthiwa ungahlali phansi uthi deka.
1: Yeah.
0: Inombolo lafuna ukuthi besizakale ithi
1: 031
0: ithi
1: 301
0: ithi 48 ithi
1: 16
0: 8073 ithi 60 ithi
1: 16
0: ithi 483
1: 8072
0: ithi 56 ithi 55 ithi
1: 874
0: 8073 ithi
1: 604
0: ithi 3061
1: anye
0: ithi 0799 ithi 60 87 3 87 0 Sazwami angaze ngixoshweke uma nkonkomane isigora lesasemantolweni ngoba ngiyasazi sazwami ukuthi hayi ikhole lansizwa
1: wayisaba
0: sazwami hayi ngoba ngisaba kodwa ikhona
1: hayi wayisaba
0: khaza ba ikho uyayibona ukuthi kanani
1: makusa kondodela nesikhwili
0: uyabona uma usulaya nale voice yakhona futhi
1: wethuka
0: ibe 0799
1: ayi
0: ayi kundadazo iphi
1: ayi dodela nethuswa ubani ayi shema
0: ayi mzalwane ayi mzalwane
1: ayi nethuswa ubani
0: kodwa uyivumi mzalwane
1: ayi angithusi mina
0: angithusi
3: ume wethu
0: ayi mina ngiyayivumi ayi khona ngikhona
3: ivume
1: wethu dodela sasambe saba thina dodela
3: futhi ngcono ube uyambona uyinsizwa kangakanani dodela
1: wethodela ngumdidimbela at my level
3: yini umdidimbela
1: Ntitimbela
0: mina unkonka
1: ku level ya Sibagar ku tech campaign ni makona pa kwa skill no poko right sekona kulungisa into yethu pala sematholweni
4: ngo 2:30 emsakazweni izilo mzansi FM undodiza lo sawubona mlaleli umholi we March and March unkosikazi uJacinta ngobese Zuma unxuse uhulumeni naseNingizimu Afrika ukuba lulungise ngokushesha.

leka nje inkosi yami ezweni ukuphazamisa la we bashayeli bemoto izulu limbi especially nama ngemoto encane ngiyacela nje kakhulu thina esihamba ngamaloli asiniboni eyibukweni uma ningalayitile amalamu asiniboni ukhanya la ebukweni kanje. So manje uma nihamba and ikoda amalambo abawalayithi ngoto eyindala mhlawumbe no-tes bantu bale moto ehlobo eyindala uke ubone ukuthi mhlawumbe iwari ngiyakhona ayisasebenzi ngendlela kodwa nje bafowethu endiguguma umshayeli wemoto izulu malina la usuka khona nje lighta amalambo uziyofika la ofikela khona ngoba ngempela udriver weloli akakuboni ungalayitile ngiyayicelela kakhulu uyabona ngiyakholisama ngubani ngikhuluma loku nje M4 ngisuka ngala ngasemhlanga ngigudla ngala ngodulwane ngiyazi imomisha esithi yenzeka phambi kwami ngiyambona lo weloli futhi khona akuvikayo akakuviki ayengelisayidi laka left ngoba

0: Chesterville, Westville, Mayville, Katomena, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani, usithola ku 98.0 FM. Izwi loMzansi, yizwa umehluko, yizwa umehluko.
1: Izwi loMzansi izwa umehluko ngalo elixesha kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo phokufila khona ijelo lakho lingunqa phambili. Sihambe siyemncebeni ke ku 0604807164. Sivo mhlambe ngabe ke uthi ezeziphona ezo ezithe zanqenqeza phambili mithandathu ke imizuzu bakude pha insimbi yesingaphi insimbi yesibhozo. Soxoxana ke pha ke ubaba uMthiyane bari ke kubaluleke kakhulu bake sikuthathe nawe ngapha ngasekhaya. Ungathumela futhi nakhona pha ke ku WhatsApp, WhatsApp number ngu 0638208448. Yeah, inumber ka WhatsApp ke leyo u 0638208448. Alright, asihambe siyobheka ngaphaya emncebeni siva ke emhlambathini ke abahlali xa betsho nabo ezinye zazo ezibambela phambili kweli xeshana nje esinalo oko iqalile ke iveki seyiqukumbela ke vele ke xa siqukumbela sesibheke nje phaa ebudeni bayo iveki iqalile ezinye zazo kuzothi xhaxha kweli xesha. Mhlawumbi ke na uyatsho uba sikhona isixazulo mhlawumbi onaso njengelungu lomphakathi ke kwezi zigemegeme ezivakalayo ikakhulukazi zabantu besifazane zokubulawa kwabo ibuhlungu kakhulu. Indaba enkulu ke leyo enqona abane ngalo mthetho ibhizi nabasemagunyeni ke phofu babhizi nabo benza bazama amasu abangasike baqede ngayo le ndaba le embi kangaka thwalisa noko exhomisa amehlo ungazi bamhlambi ke ngabe umuntu usuke enzeni lengaka.

0: nokuthi nazana ama camera nawo angabaleka kakhulu kodwa hey kunzima mase kuvela imizimba yabantu abaningi kanje
1: ngizokuthi sikubhlunge engathi impela namakhosi nezinduna zingayizwa ikhuse le nto le ukuthi ayikho kahle kwaMkhize.
0: Yeah, unjalo sibara, sengozuba.
1: Siyabonga, siyabonga.
0: Thank you, sir. Ngozi kakhulu. Right, asikhule phambili sibheke siyakwelipicala kwizwi lomzantsi olifumana clear cool. Kuna ndi 8.0 sikhona ke apha kumngeni road kwaMentshis. Molele khasi yabulisa.
2: Yabona bi.
0: Baba kuyaphile?
2: Eba, siyaphile. Umjeje lokhuluma nawe usiphephele.
0: Ngomani?
2: Yebo.
0: Wayiphi indawo konje wena baba umdleje?
2: Ngikwamaukuisespringfield kodwa ngokokudabuka ngisuka kwamaphumulo.
0: Baba siyamkela ohlelweni tata.
2: Hhayi ngiyakala lobilobi ngokubulawa kwabantu besifazane eyi buhlungu lento ebuhlungu impela kodwa-ke angikholwa mina ukuthi ngabe umuntu wakhona la e-South Africa ongenza le nto ebuhlungu kangaka.
0: Ya akekho umuntu ongabhula athi ubani noma akuyena ubani kodwa ke ake silinde ngaleyo mthetho ngoba uphenyo luyenziwe.
2: Yebo, hayi impela ake silinde nanokuthi ngiyayibuza nje ukuba mhlawumbe khona olunye uhlotshana olukhona kulaba kulezi dumpe ngaka noma umlungu mhlawumbe noma i-India mhlawumbe ngabe ukhona sebanjiwa kodwa ngoba ile ndlu yakithi emnyama hayi izinto ziyadileya kodwa-ke angibonge lokuthi
0: kosiba ukusebulela kakhulu futhi ke bangabe kuvakalisa odlulileyo emhlabeni akushiwa nguphi ngokwebala mhlambi uke kushiwo nje igender kuphela uba hhayi owesifazane or mhlambi owesilisa enqubeni siyakubulisa bonela ekhaya
3: bayalandelana ngomali
0: eyi bayalandelana mdletshe kushouthi kumele shitshe sibevekwe umdletshe nje
3: baba rokimen
0: roki roki
3: baba hayi nami ngikhala ngayo le abantu besifazane ngimela hayi hayi impela hayi impela kuzini abantu besifazane impela kuyafuneka ukuthi abantu befundiswe ngayo bahlalele ifuli iqhiza iqhaza endibeni yomuntu abowesilisa ngabo wesifazane uyakwazi ulambisa uyakwazi ukugula ukufundisa ukuyiphatha ukufundisa ukuhamba yonke into ilele kugele ngabe ngayisho le nto namanje ngayithinta umuntu wesifazane udlala ifuli iqhaza
0: endibeniyomuntu
3: ngabo wesifazane ukube kuthiwa uhulumeni ushaya omkhulu umthetho ashathi uma ubulwa besifazane hhayi khulu khulu icalo lenzile ngoba ngathi qala abantu besifazane lapha e-Middleton Park bathwele inqaba yabantu 4 million abalangala e-Middleton Park awubagineke lokutombola layo usena njengokubula lokutoyeka nekanani ngoba abantu esiyibulele ngokutoyeka kulo muntu othwele inqaba enqaba yabantu bayadinga ukufundiswa shiyo mwaba yabantu osukwabulele wena ngokwakho kula lutweka 4 million lapha ekubeleni mpapa esithwele umuntu wesifazane kodwa-ke ngenxa yokuthi ngeke izinduseke lento okugula kwabantu besifazane ningiyinkinga la emhlabeni bakuthwese kuyisibhixongo uphila iphile iy'nxobonxobo isibhixongo into ongayani abana kwabo abanye bathengela abantu besifazane izinto mhlawumbe wenzela ukuthi esifazane ney'nkulu ebeliyimboto kuthakazisozi kukhulu nje abakwenzayo abanye bahlukana ethandeni sebeibese kakhulu kuningi nje ubhixongo nje ongakazi ubhixongo njengoba ngutyayelandena nanokuthi lento yokulahleka kwabantu kwabofesi nokudla futhi njengoba ngisho kuyisa ibhixongo akufuneki ukuthi bese bethi urokunamanga hhayi uthini uthini yabona lento ibhega uyayibona ibhega rokiman
0: yes sir
3: ibhega yenziwa ngobuntu ibhega manje nokulahleka kwabantu njengoba abantu belahleka kangaka ibhegi yenziwa bayalahleka banihleze belahleka iphehla
0: lelinauthi yenziwa ngomuntu noma yenziwa umuntu
3: ibhega yenziwa ngomuntu
0: hayi ngeke ro
3: inyama lena ephakathi noba sithanda ibhega siyidla kangaka ibhegi yenziwa ngomuntu
0: hayi roki ngeke imaroki imaroki ngokeke mhlawumbe ubunyani bayo le ndaba othitha ngayo bungakanani tata ngoba sifuneke
3: iloko nje ngibalekelayo nje ukuthi abantu phela abayenzi i-research thina siyawenza ama-research siyayazi leti yenziwa umlungu ngesikhathi sowubandlululo efuna uku-experiensa inyama yomuntu siyadeka
0: hayi
3: ngiyakhuluma ngokuthi mina ngiyikhuluma into nganayo esheya bazo

0: sengithi rook wena wena Lubiza.
1: Oh.
0: Sengithi rook wena Lubiza. Hayi nama ngiyithande lento leyo yokulukhu kuhlambiselwa kuthiwa abantu bakuphi bakuvaya abangayenza abantu le nto le. Kunabantu bakithi la bakithi la esinabo kulelizwe sebebaqedile abantu. Sebebaqedile abantu. Manje uhamba uhlambisela nje ngento ebuhlungu kangaka nakho nje kwa emthwalumo. Umuntu ubulewe yisoka lakhe.
1: Uyayibona?
0: Iyabonaka. Manje kungaqala ukubulawa komuntu emthwalumo. Ubade bephele umaligadi wabanjwa sekulethe sebaqedile abantu. Kwangeyona umuntu wangaphandle. Angisho ukuthi ngiyabakhulumela kodwa nje abangasuluki ukuthi abantu bakithi bedoja ngento engekho enganabo ubufakazi bayo. Kufanele kulindwe. Uphenywe kweneliseke wonke umuntu. Ngiyabonga lo.
1: Bile dale nkosi kakhulu sebulela se. Alright. Nkosi dade sebulela. Alright, sihambe sithabathe omnye umhlali sive uba ingabe uthini ngeli xesha. Sithabathe ngapha ke enkqubeni siyakubulisa molweni ekhaya. Ukwizi lomzantsi emolweni ekhaya.
2: Baba lobi.
1: Ugqibela ohlelweni. Ngicela ungasenabane kweyiphi indawo dade.
2: Yebo uAndadembe ngilakamashika i.
1: Abudembe siyamkela ehleleni dada lucky 2.
2: Hawu bethu yazi ngifona nge airtime engayithoba kumavula.
1: Okay. Ngoba uthakuva.
2: Yaba kumthwesi eyimpenzi zibuhlungu izinto ey.
1: Ah,
2: yabo ukubulawa kwabantu besifazane, ukubulawa nokuhamba kwababa uNdlovu.
1: South Africa.
2: Eh, hayi kunzima, kunzima. Usuku nosuku uzinto enje. Ebuhlungu futhi. Yeah. Lo baba uMthwesi.
1: Ba.
2: Olwami, uMasipala usudlale kakhulu ngabasebenzi. Yeah, so bemfisa njengoba ubaba uMncwango ezamukile le ndaba yokuthi insoso abasebenzi, abantu bazomvotela, kugcine kwenzekile lokho futhi.
1: Mm.
2: Ya ingafisa kakhulu abasebenzi abantu sebenzifanele bejabule kunzima ukuvuka ekuseni uthi ungabe ihappy phela kwenyanga ya ora ngiyabonga baba uMthwesi
1: phila dada inkosi kakhulu siyabulela
2: thank you
1: dad alright asihambe sibheke ngapha kwela cala 28 minutes past 8 somba sewabuba uMthiyane kodwa ke nako othi yena angaba ngokugqibela so ke ayikho ingxaki masimthabathe phake ku WhatsApp
3: umuntu abingelele ebusuku lobi ngithemba uyaphila nabalaleli bezilomzazi ukhuluma noma Glerish lobi mina ngithi yabona kumele lokuhamba kwabantu besifazane emhlabeni. Mina ngingabasola abantu laba abafethu bokufika ngani ngoba izinto esezenzekile ziningi. Uma ukhumbula kahle abantu abashonayo abase South Africa besifazane. Ngeke thina sama South African sibulale odade wethu noma oma bethu noma abathandiweyo bethu ngale ndlela sigcine sibalahle ekangeni. Labantu abenza lento ilabantu abangenalizwelo noluncinci ngoba bayazi abanasihlobo eSouth Africa abanalutho. Kusibuka kabuhlungu ke mase kubeka emakathi amadoda abulalayo vele babantu besilisa. Uhulumeni wethu akafuni ukusolva inkinga yalabantu bokufika. Ekugcineni sike sathintana nalabantu bokufika sangezwana. Ngeke uhlale nomuntu ndawonye ningasezweni ngoba uzama amachinga njalo ukuthi alokhu ephindiselela. Kubula umuntu ngala eKhongo weSouth Africa wadliswa indlebe ephila. Uhulumeni wethu akazishaye wayikhulume lonto wayishaye indiva. Labantu basebangaphandle basilimaza belanga phakathi ngoba abatreseki. Uma sibalwisa ithini esiboshwayo. Lobi kubuhlungu lento eyenzakalayo ngoba siyabona thina ukuthi ikuphi isandla semfene sikulabantu bokufika ababulala abadade wethu bebalahlele esigangeni. Ngiyabonga
1: sikakhulu siyabulela kuwe ke mphulaphula ekhaya ngoba ke nawe udlale inxaxheba ekuphawuleni kwakho.

他变成了妈妈，妈妈，所以给他妈妈飞了嘛。谁帮他去？他谁帮他？什么功劳？什么妈妈他功劳？是咱爸妈妈都说了，没有他功劳。Nasalusa wana chova ngosu. Uyazalusa zivu za kwa mkulugulu na mandla. Uya inagege la tito. Suwa malumu sababa mkulugulu na mandla chova ngosu. Mwona mituoba malusuru mreo tito ngosu zuru. Umiga luna ngalese skati. Mkulugulu na mandla. Mangele. O ngosu. Sma kala mkulugulu na mandla. Mkulugulu ngele. Kali mkonzo yako baba tito. Mkulugulu na mandla. Mkonzo ngosu. Pilisi mtefu mulu. Abantwana bakho nkulunkulu namandla uze lonke baba sebonga thixo khuphukela eshilo nangalesi sikhathi moya ingcwele ngizothi umuhle uphakeme akekho ufana nawe akekho ufana nawe nangalesi sikhathi baba thixo jehova umuhle emini umuhle ntambama umuhle ebuseni umuhle ebusuku zikhathi zonke baba nkosi siyakuphakamisa malusulungileyo siyiphakamisa igama lakho malusulungileyo jehova ngizoguqa ngalesi sikhathi ngizokhothama thixo ngizothi unkulunkulu unkulunkulu namandla akekho jehova ongalinganiswa nawo nangalesi sikhathi baba thixo nkosi yamakhosi ntambama thixo imoyingcwele nkosi yezulu nanko amakhaya wethu malusulungileyo buyela nkosi amadokodo wethu langalokunga moyingcwele jehova ube iphoyisa moyingcwele lizoqapha unkulunkulu namandla jehova amakhaya wethu malusulungileyo ngobela isomo ingcwele nkosi yamakhosi osimakathi halilali alezeli malusulungileyo ngelakiso malusulungileyo thixo jehova libona konke nkulunkulu namandla liyakhanyiswa njengethoshi moyingcwele ubusuku nemini siyabonga baba nangalesi sikhathi malusulungileyo thixo jehova ngizothi fafaza moyingcwele nkosi yamakhosi hlonyela elakho igazi lendodana yakho malusulungileyo kunkulunkulu namandla sibuyele baba thixo sibuyele malusulungileyo ezweni moyingcwele nkosi yamakhosi moyingcwele jehova elibhubhayo malusulungileyo thixo jehova lapho moyingcwele kunkulunkulu namandla thixo jehova uthi noma uhlezi ekhayeni lakho moyingcwele nkosi yamakhosi kepha malusulungileyo kulokhane malusulungileyo jehova ubalisa nkosi yamakhosi ngesimo malusulungileyo moyingcwele esiphila ngaphansi kwaso malusulungileyo nkosi yamakhosi moyingcwele jehova siyathandaza malusulungileyo o nkosi ngizothi baba unkulunkulu namandla namandla thixo unkulunkulu namandla ngizokhulumisana nawe moyingcwele jehova ngizothi baba thixo nkosi yamakhosi nasi isizo sakho malusulungileyo moyingcwele jehova nkulunkulu weyingcwele o baba nkosi sibiyele thixo unkulunkulu namandla jehova siyabona

izosindisa izwe siyazile bazalwane ukuthi nje uma sihleli kuyena siyoba ngabasindisiwe impela siyanxusa ke bazalwane uNkulunkulu ngekhaya befuni amandla bephila uma siphila ngaphansi kwezwi lenkosi siyazi ukuthi siphila phambi kwesihloko noma ngaphansi kwezwi likaNkulunkulu siphila ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu asihlale uNkulunkulu bazalwane.